gal goku muko wax nak bato bob muko wax ne ko defar ko daf ne ko defaral bato bi soko defare ba nopi nga degluma neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suf ndoxam pour alak yefir yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mudey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ nga xamne deng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modi ne yonenti yalla nox domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e bëgg nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak kom nak yalla nenako wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko bëgg attirer attention ne ko mom yalla mo xam kumpa te buñu démé ba ci kanam domam dana weddi nox kuma seeni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu fédali né ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonenti yalla nuh néna len yen ak may ñaawal dima saboté wanté nak mang leen di yëgal né téng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay déllu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawalé mu continue ci fulam ak faydam taxawitam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñi ko gem ak yen ñen nat ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulén ci bir gal gi neké bobu yalla liñ ci nam modi fasiyene raxas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi li mu gëna bañ té nuhitam ñaan nako ko ndax mo neko la tazar ala al-ard min al-kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yebal ci ñoom mu di febaru ram febar ban ak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram ko gis mu ngi wakatu ami gom gom yi di genn deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ca bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wër mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe sa mu laal ca gal
wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ci gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seeni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modine lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour seen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko deg yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci suufu pour ba bam ko balale yonent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñiko gëm ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko suuf so bëgge xétam bañ fe jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xétu gayne yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen segg yi nonu bukki nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëgge jël ci rap yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolu choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yamu soxla won yeb ci ay rap ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programmer len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax man na wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax neen ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yonent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci genn ga bëgg dugalé waw amna ñu né mu né ko way mbam duggal donte shaytané nga andal né na ci la soga am nak ndigal lu dugg ndax bëggul wona dugg and ak shaytané té nuh joxuko ndigal loolu itam wax nañu ko amna ñu wax itam né iblis duggul wayé bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waw duggul ci biir wayé ci kaw la ngoy waw ndax dañ ne lepp lu di borom ruh rek kérok lu duggul ci bato ba de nga ci mënum waaw de nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji bi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom té nga ñew and ak ñun dugg ci gal gi té baña and ak way bokalé ñu muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al-ma man kat damay yegi ci montagne beulé ndax suma fa démé mën na ma protéger ci ndox mi ba duma lap bayyi bi ne ko tay amul kenn ku mëna sévé sa bop ku duggul ci batu bi rek da ngay faatu dom té nga ñew wanti ndeke yalla xamone ne yonent yalla nuh dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat dana la musal yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram du ko weddi domam du ko weddi motax mu waxone yalla rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom jide ci sama njabot la bok te itam ya ma digone dana la musal yak sa njabot te yow yayi atta sabu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba pare tourner nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko
Bayu paspas la gëna xol bayu deret. Bayu paspas la gëna xol bayu deret ndax abul ma'na aqwa min abil his. Kon nak sa njabot moy ñi la gëm. Waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow. Motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun. Bul waxate ak man mukk ci ab yefir bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa dig ak li ngay bax bax yep buma wax ci ay mbiram. Motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la. Waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu meun la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci. Kon nga gis ne doomu yonent yalla Nuh yalla jeppi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaire muneko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin. Yalla ne ko yow Nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay may bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq dine ji. Waaw yaqal la mo taxone ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg lolu lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem su ko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono dugg gisatuloko. Waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono dugg bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono dugg yalla joju do ko ñak bu mukk motax yonent bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may Nuh ndayam boba lañu ci namone modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal Nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tek ko ci loxom motax itam dom jëncu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla ne ko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bok ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu. Waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla Lot ak jabaru yonent yalla Nuh mi ngi waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne Bakar bu ndaw ci ab yonent Bakar bu mak la hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mu melni yonent yalla Nuh duguna ci bato ba ndox ma ba mu ñewé dom je montagne bu gudd ba mu yegon ndox ma dépasser nako fukki kilomètre jurom ba mëdduko ñu né bu yalla doon am yërmëne kon dana yërem jigen ak domam ci bis bobulé ndax ndox mi ba mu ballé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépasser montagne ba de nga jigen je yëkëti dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yërmëne kon fofu lay yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yërmëne ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma dafa ñew bu mëdd jigen jojulé continue bu mëddalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwaab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gaqlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok fatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla Nuh alayhi salam

barkal gittu ga rendi fa nak fess ko li ci cione rende ak fess ak alal ni mu nexe nga rendi sa alal fess ko mishwi ko son ci buy beug de tegal ko gan ni lekkuñu neena lolu mom modon sabab bi tax sara tare ak itam li ñu dello taranga te taranga ken du ko dello al karamatu la turad taranga ken duko delo te am dayfu yukram gan dañu ko wara teral waye gan ñi de teral nañ len waye nangu ñu lek li len terale su diine na lolo tax sara tare ngir yemu ci lolo ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitulut ña nekke ba yalla yebal ci ñoom malaka yu len wara mbugal ci te malaka yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla luko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bob way ibnu abbas neena sara tare na ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom néne loolu mo di sabab bi tax sara tare waaw ah te itam boba wax ne ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk lolu moy yim sarata ba mu re waye nak weddi wul ne yalla mën nako na xam na ne yalla lu ne la mën motax sarata su diine na waxna ak jibril niko waw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekk man ma ngi magge dox bi daas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril daldi jël ben bant bu waw daldi jël bant waw bant bu waw bi bim koy jël bant baangi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nutax toy xib melni dañ koy soga dagge legi ci garab gi fofu nak la ko jibril waxe ne ko ki mën li mën na la may dom ci sa age bi nga tollu fofu nak la xelam dalé mu am yakar ci né ak yaqeen ci né yalla nana ko may dom mu bék lol wanté ku ñu wax ikrama di borom xam xam bu reuy néna dhahikat bi yalla wax néna du rétan néna lim ci jublu mbeureuk la mu né ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaka yi waxe ne ko sa soxna si la yalla bëgg may dom neena sarata dafa daldi indisposé ci sasi daldi gis baxam motax dhahikat bobu ñu ne do ko fi réré waye da nga nan gis na baxam ci sasa ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam ani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mak bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaqa gannaaw bam ko maye isma'il ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ni alhamdulillahi alladhi wahab li ala al-kibri isma'ila wa ishaqa inna rabbi la sami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne ma ngi sant yalla mi nga xamne moma may ci samak magge dom ju ñuy wax isma'il ak dom ju ñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon
suñu mam Ibrahim.

0: bu musana mer meram du dal mbuk lu dul muy yuxu te bu yuxu yuxu ba dana am doole for foray bo xamanteni jigen ci sun bi jiko tek neena la nga am bu dana genn ci sa biir wat ci suuf mu ne itam ku ñu wax yebu sa mu ci suñu biir am na kattan bo xamanteni su jappon gaynde itam benn xët la koy xët gaynde ga nekk ñaari xaañ nekk deux parties mu ne kon defe naa ne ñaam ñooñu rek doy nañ comme ñu mën a sàmm rawatina ñun mbooloom fa lamma samia yaqub minhum zalik itma'anna ilayhim wa aqbala yusuf hatta waqafa bayna yaday abihi summa qaal ya abati arsilni ma'ahum qaala aw tuhibu zalik ya bunay qaala na'am bi nga xamante ni yaqub dégg na kàddu yi nga xamante ni jóge na ci mbokki yusuf yi nee na caa xelam commencé dal yusuf nag daal di waaxu nank ñëw ba ci kanamu bàyyi bi di yaqub mu ne ko yow sama bay bàyyi ma ma ànd ak ñoom yaquba daal di koy xool ne ko da nga bëgg ànd ak ñoom mu ne ko waaw mu ne ko kon baax na na nga préparé say bagage ànd ak ñoom mu daal di jël moomu yusuf benn peñe boo xamante ni yonti yàlla ibrahima moo ci defaloon yóbbal yonti yàlla isaaqa bi nga xamante ni moo doon doomam di maam ci yusuf yaquba daal di jël peñe boobu defal ko ci yóbbal jox ko ne ko yóbbaale ko boo xiifee nga lekk ci mu daal di leen di gunge ba ci buntu kër gi bi mu leen gungee ba ci buntu kër gi moom yaqub mu daal di wax ne ya baniya usikum bitaqwallah wa bihabibi yusuf asalukum billahi in jaa atimu wa in atisha fasqaw wa qumu alayhi wa la tutibu wa la takhzilu wa kunu mutawasilina mutarahimin allahu khalifati alaykum bi ngeen gungee ba ci buntu kër gi kàddu yi la leen wax def ni yéen samay doom maa ngi leen di dénk aadaan yàlla maa ngi leen di dénk itam sama soppi bii ñuy wax Yusuf nga xam ne sama doom la te dama ko sopp maa ngi leen di ñaan ngir jëm yàlla xale bu xiifee na ngeen ko jox mu lekk su maree na ngeen ko jox mu naan na ngeen taxaw protégé te bu leen ko sonal bu leen ko gàcceel na ngeen jàppante ci seen i biir yërëmante xam ne yàlla leen boole ngeen bokk benn bàyyi nekk ay mbokk jël naa yàlla nag muy sama xalifa ci yéen kàddu yi la yont yàlla yaquba tàggoo ak ay doomam bàyyi leen nag ñu dem ànd ak Yusuf waaye nag lu jiitu mu leen di bàyyi ñëw na daal di jël Yusuf daal di koy jël fag ko taf ko ci dënnam taf ko ci dënnam lu yàgg daal di koy fóon ci diggante ñaari bët yi daal di ne ko istawdatuka allaha rabbal aalamin mu ne ko dénk naa la yàlla li nga xamante ni moom mooy bulum mbindee fi bi nga ko waxee loolu nag ci la wëlbatiku moom yaquba daal di ñibbi léegi nag Yusuf ànd na ak ay fréeram ñu ngi jëm nag ci àll bi fa lamma barasu bihi ila albariya adhmaru lahu aladawa walbagda wa darabuhu fa jaala yastakhifu bihim waxidan bada waxid wa hum yadribunahu fa la yara minhum rahima wa akhada wa amma kana zawwaduhu wa akhazu ma kana zawwadahu yaqub wa at'amuhu alkilab wa darabuhu neneen bi nga xamante ni jël nañ ko yóbbu ko ci àll bi bi ñu defee ba ci àll bi ci lañu fecc nag ci lañu fas seen kanam mel ni doonatu woon ñoom faaleetuñ ko mere ko Yusuf kum jub rek mu dëmm yu kum jub ci frère yi rek mu dëmm yu mel ni nekkatu woon ñoom mel ni du ñoom ñoo doon taf ak moom ci biir kër ga Yusuf daal di jaaxle daal di jël peñe bi ñu ko defaloon
1: yow bërëb mu toog fële commencé lekk am ko fa fekk buyëb daal di nangu lekk gi mu yoroon.

nga genn ci tenn limi ko ni ko mangi dikki ben ñaan soko ñaané insha allah da nga genn ci tenn limi ko xal ya qawmi kulli masmu'in wa ya jabir kulli maqsuud wa ya hadir

tekku nag lañ ci bëggoon mooy yàlla jël fa bakkanam wane yàlla ak ndogalam sa mu ñu wax fu bi jël fa bakkanam mu mel ni kon ñu ngi yëngoon ci bi ñu jëlee Youssouf.

ndax dara bëggoon moo dina ci tànk Yusuf ba, waaye la seen bàyyi bëggoon mooy ñu yóbbu Yusuf ba indiwaat ko. Maintenant bañu ko taxee dugal ko ci

solo tek na na nak ne ko nit ku bax ne ko julit ne moko jëndi ci malik ibn dahr wa malik ibn dahr bi nga xamanteni mo jëndal yusuf ci ay mbokam te faram ko ci ten am na xey seede yu rafet yu mu def ci yusuf ne ta set mu na ni xale bu barkel depuis mu and ak mom gis na ni commerce am day yok alalam day yok ni na kër gu mu dugg itam kër gi dafay barkel ne itam setlu na ni fu mu nekk musiba du fa dugg ndax nit ku baax mu ngi gis ne itam ne mos nañuy dox ci tàngoor waaye mel na ni dafa am benn niir rek mu leen di niiral waaw mu mel ni ci karlu mu nekk nee na waaw musu ko am lu dul ba mu àndeeg yusuf moo maaleku mu daxar loolu la wax yàlla dogal na nag moom yusuf jënd na ci loxo maaleku mu daxar léegi dugg na ci loxoy ministre bi nga xamante ni mooy économie bu égypte ñu koy wax xaj sëy xaj sëy jënd ko daal di koy yóbbu këram moo xaj sëy nag waxoon na ne amoon na soxna waaye yàlla dogalul woon ci moom mu am wér bu mu mën a joteeg soxnaam soxna sa nag mu tudd raaya bi mu ñëwee moom xaj sëy dafa wax soxna si ne ko ak dama nag waa bu asa an yanfaana aw nattaxidahu waladan mu ñu ko kii di ab xale la maa ngi koy jëndee ci marché bi waaye nag gis naa ne daal jaam la waaye yorul dret ci yorul melokaan bi li ma bëgg daal moo di nanga ko teral nay bokk ak ñun di lekk di bokk ak ñun di naan fi ñuy tëdd ñu fa tëdd te itam bu fi am benn problème te ragal naa ne sax dama ko bëgg a jël mu nekk sama doom loolu alquran nettali la ko wax na alladi shtaraahu min misr limraatihi akrami makwaahu asa an yanfaana aw nattaxidahu waladan mu wax ne kon yusuf dugg na ci këru nit ku baax dugg na ci kër gu am taraanga dugg na itam ci këru julit kon mel na ne rek mu ngi ci wetu bàyyam yaqub waaye ne fitna moom fu ne la nekk nekke taraanga gi mu am ci kër gi yëpp dani fi am fitna boo xamante ni fitna bu doy waar mune fa tatammalathu imraatu alasis walat xusnahu wa jamaalahu wa arafathu fi qalbiha wa ashaqathu faraawadathu mune bi nga xamante ni yàlla dogal na yonente yàlla yusuf nekk ci kër gi ak soxna si waaye bis bu nekk soxna si moom moo ngi nemmeeku taaru yusuf bis bu nekk yusuf angi gën a rafet rafetaayam di dolleeku taar bi di dolleeku tabarkal neena settantal boobu mu doon def ci taaru yusuf tax na mu bëgg yusufate dayu mokkoon ko doy waar wax na alquran nett di ko wax ne wa raawadathu alladi fi baytiha an nafsihi wa ghallaqat alabwaab wa qaalat hayta lak qaala ma'aad allahi innahu rabbi axsana matwaaya innahu la yuflixu aldaalimun e moom ndaw si gis na mu ne daal dem na ko mënatu la am sago ci kanamu yusuf wax na ne li mu njëkk a def maanaam li tax ndaw si fexe ba am pon ci yusuf moo di dafa toog ak moom jékki-jékki ne ko ah yow yusuf ah yow yusuf rafet nga di yow da sa kawar gi rafet na yusuf ne ko ah kawar gi de rafet na waaye ëllëg su ma génnee àdduna moom mooy njëkk a tasaaroo ci sama yaram mooy mu njëkk a tasaaroo ci sama yaram ak yenge rafet rafet ah ndaw si jékki-jékki waat ne ah yow mii de wax dëgg yàlla sa bët yi rafet na de yusuf yusuf yow sa bët yi rafet na de mu ne ko ah su ma génnee àdduna de mooy ndox mi njëkk a tuuru ci man ndax ba cee njëkk a dëmm su ko defee ndox mi tuuru ci suuf kon rafetaayam amul benn solo moo ko laaj ko ba ci mu ne ko ah yusuf sa kanam gi rafet na yusuf ne ko ah li muy rafet rafet de ëllëg suuf dana ko lekk ba ku ko gis ñaawaaye ngay gis waaye doo gis ab taar moo tax ne ndaw si bàyyi wu yusuf ci di ko tagg di wax rafetaayam di ko tagg ni que yow am na lu mu bëgg ci yusuf yow ca bëgg moo di wéet ak yusuf dañu di waxtaan ak moom di waxtaan ak moom ba yàlla dogal ñu wéet ñoom ñaar ci benn nekk bu ñu weetee nag
musi daal di melni ku taxandiko ak sago daal di sabu Yusuf li poos ko man daal wax dëgg yàlla xam naa ni amatuma sago ci yow ma yow rek laa bëgg lii nag mënu la ko woon a wax fenn mënu ba ñun ñaar dañuy wét léegi nag li ko dale ci sama kawru bopp ba ci sama yowu tànk maa yor na ko wax na ne foofu sheytaane xawoon na faa mën Yusuf ba itam xawoon naa jëng jëng ci ndaw si waaye ngi gis ni alquran wax na ni walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla

Yusufa jotewul ak ndaw si suñu tamit ci Abdoulaye ibn Abbas moom dafa wax ne bi nga xamante ni Yusufa yitte woon a ndaw si ne dama jël jiw mi Yaqub defal ko Yusuf ne Yaqub ñëw daa di jël loxom door ko ci dënnu Yusuf nee na bu ko dóoree ci dënnu Yusuf nee na ci la bànneex bi Yusufa waroon a am ak ndaw si ci la bànneex ba génnee ci ay loxom wax dëgg sax doomu Yaquba yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye Yusufa moom amu ko fukki doom rek la am lu tax ñu ne ndax keroog bànneex ba nga xamante ni mu génnoon ci loxom yooyu ci bi ko Yaquba dóoree ci dënn nee neen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn moom ak Ibn Abbas loolu wax soo demee ci ak Hassan ak Al-Mujahid ak ñeneen ñi dul ñoom dañ ne dafa mel ni bi ndaw si dee sàkku Yusufa ba Yusufa xelam xaw a jën wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la nu tekkati rek nee na mu mel ni Yaquba dafa tiim Yusufa mat baaram yi ba Yusufa talatul sax léegi di jéem a joteg ndaw si wala muy talaleen di am na sëriñ bi ñu wax Qatada moom daf ne Yusufa dafa gis Yaquba ne ko yaa Yusuf ak taxamalu amal sufaha wa anta maktubun fi diwaani lambiya ne ko dafa gis Yaquba ne ko Yusuf ndax da ngay def jëfi kàccoor ndax jëfi kàccoor nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonente yu sell yi Yusufa looloo taxoon wax dëgg yàlla mu rëcc ndaw si ba mu jëfee yooyu nag ci la taw nag wuti bunt ba fexe nu mu rëcc di was daba albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa yaa sayidaha lad albaab qaalat ma jazaau man araada bi ahlika suuan illa an yusjana aw azaabun alim mu ne nekoon alquran nettali na histoire bi ci nettalin bu mujj ayib waaye itam liñ ci mën a gis ci weranteeg borom xam-xam yi benn bu ci nekk rek leer na leeraay boo xamante ni war na tax Yusufa mën a mucc ci mooy boobu nga xamante ni ndaw si woon a ko ci mu nag ñi nag bu jëfee Yusufa moo woon a mucc ci ndaw si lu yàlla moo intervenir mu ko ne jigéen moom ak wilaaya da caa àggul suutu nag soo amul wilaaya si kam ñi am wilaaya sax ñooy am problème kon ñu fexe ba wéetaay bépp koo xamante ni bëgg naa mucc ci mooy fokk ngay daw wéetaay dégg naa ci mag ñi ñuy nettali ne si Hadj Malick radiallahu taala anhu daan na wax ni wéetaayu jigéen ak góor mu ne ñaar laa ci xaw a wóolu waaw njëlu bi soo ko wàcce ci table bi ak wasin yees bi soo ko wàcce itam ci table bi nee na ñoom ñaar ñooñu laa ci xaw a wóolu kon nga gis ne kon yonente bi salallahu alehi wa sallam su fekkente ne wax na ne fitna bi ma bàyyi sama ginnaaw mu gën a mën a fitnaal sama xeet moo di jigéen moo itam benn borom xam-xam maanaam faylosuf la bu wax ne inna axtara maddatin imtihaniyatin fi xayaati rajul hiya almara ala alitlaq loolu itam nattukaay bi nga xamante ni moo gën a mën a sonal góor ci nattukaay neneen moom moo di jigéen kon Yusufa bu fekkente ni am na tuuti lu mu yittewoo ba bëgg a amoon xalaatu jéem a fekk si ndaw si ci bëgg-bëggam itam daa fekk nag ne dafa ndaw ba pare itam di góor di nit te itam yonent yi léeg-léeg seen bachariya day jiyee ci ñoom su ko defee

ni njëkkante leen bunt bi boobu la ko ndaw si yokk bi mu jëmee ci bunt bi la ko ndaw si xëcc xëccaay boo xamante ni wax neen ne presque dafa xàppati sax mbub mu mu sol yusuf bi mu dawee bu ko bi bunt bi la nu fekk juste et boom kër gi doon dugg si ci kër gi ñu daje ñoom ñëpp ci bunt ba ñu dajee nag ndaw si daf ne jëkkër ja waaw loo xam ci koo xamante ni dafa naroon ci sa jabaru ñaaw xana tey li mu gis mooy nga tëj ko rek wala nga duma ko dunga ya metti ndax xool ne ndaw si bëgg na yusuf mbëggeel boo xamante ni du ko dënn yoon yusuf ñu rey ko xam nga bu fekkoon daf ko bañ daf naa nga xanaa ñu rey ko waaye moom daf ne daal nañu ko tëj wala ñu duma ko dunga ya metti rek waaye moom bëggul woon dënn yoon yusuf ñu rey ko moom daal et wax laaj na ba pare tontu laajam waaye et yusuf bi nga xamee dañ ne isaala tu tuumati ala lxurri waajib maanaam gor buñ ko tuumaale dafa war a dingi tuumala te yusufa soxla si tuumal na ko ndax nee na moom moo ko sàkk qaqa yarawadatni an nafsi yusuf ne bedet moom ci boppam moo ma doon sàkku ma daw kon mu mel ni mbir yi lëj waaye ñu ne et ndekki asisu nisfa bi ki nga xamante ni mooy borom kër gi am na itam benn waay bu mu àndal ndekke waaji itam

ni bujji ni yo sami da ko set bi ci la na jabar bi setal na setal ko itam e chemise ba nga xamanteni xotte ko won na ci gannaaw setal nga ko itam gadjat yi nga xamanteni mo won ci kanam te ndaw say ko te ko rek rek pour def na jotté ak mom ak itam jigen yi nga xamanteni dëgg nañu seen loxo ngir yéemu ci taw yusuf.

xamanteni fuma masana ni bu xaju rek jigen ju ëmbu di dugg xaju bi ci ëmbu da nga di ci suuf ndax fasay yu batam ak doom ñu nek ci moom ak ñu tax di ma di mu waré nek mu musu ma ngi yegal ni so ko ñu wax xale bi di nga yox te bes bu ñu wax fi jigen ju ëmbu ju ko dekk dina la nek ci bëgg da nga wat mu war bi kaari ya ni dal di jot fu kaw ne ci yaram rek jot na taxaw waaw mu mel ni day dëgg la fekk itam yàlla dafa def benn xigma ci doomi yaquba yi ndax lu ci wax ñeer ñaar nag bu la tamaraane ci ñoom rek sama daa di gis yàlla dogal ko ñu su ko xam na loolu bi ko koy meree rek ñu su ko daal di xibaar doomi ju ndaw ci ne ko demal nga jàpp ci loxo demal jàpp ci loxo kale ngeen ñu su ko dajee

waye gis nañ ni yonent yalla Daoud alayhi salam nattu bi ko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattukaay bu mag ndax le philosophe ba waxon inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattukaay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw day ni jigen mom xalisay nattom waye goor jigenay nattom mu melni lu taxon na itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad shawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen nek bu ci ñeek moy xol so xolé ndaw si mu xol nek bo muñe mu muñ nek la ci top nak moy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum mu ne la maalikum salam la ci top nak moy wax soxna ci fan nga dekk mu ne ma ngi dekk barap sangam waaw su ko defé waxtaan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mom wax ko ni nadratun fa ibtisamatun fa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u mom ni kon wala taqrabu az-zina bu ko yalla waxé la ñu wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbeddin ndax moy waral musiba yu bari wani wax ne ne yenen ci yalla Daoud alayhi salam jeli nañ ci Sa'id ibn Jubayr mu wax ne fitna yenen ci yalla Daoud alayhi salam neena yalla ng ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yiyem ko neugat ci xolam ne ndaw si de aka neexon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou neen dal liñ ko mebe ci xolam te mu nek jaburu jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lol nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ni nitu yalla bi lamuy def yalla jepp ko ci su ko nit simple defé yalla mën nako ci bañu jepp ndax ni simple mom na xol jaburu jambur am lu mu mebe ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakkar waye nak bu ko yonenti bi defé bindal ko ci bakkar ndax gratie yamul bu ko wuli yu bi defé ñu bindal ko ci bakkar ndax gratie ñoy yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonenti yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour bëggona moy ak mom ñene ne itam yenen ci yalla Yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fu ko yalla condamné ba wax ne ne kasom la ko waral modi yenen ci yalla ya Yusuf ko ndaw si de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw si kon jeng bobu xolam jeng jeng ci ndaw si mo waralon kasom ndax kaso bobu mo don far bakar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon mun ni hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mun ngeen ko degge fofu mo ni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajje bi ngay dajje ndaw si ci mbedd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la su ko defé nak ñu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamne amna lula l'islam sant te mo de nga dam musa beut motax amna ñeneen ñu wax ñu dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonent yalla Daoud mo di ni dafa amone kenn ci soldaram yi ko amone soxna su rafet bëggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldar ba
pour mu dem ci ben xaré waye ci hikma yalla soldar ba mu demé dafa dess ci xaré ba delu ci wul dafa dé waye bi xabar bi ak ci yonenti yalla Dawud mom de metti lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatu bobu nga xamanteni soldaram bobu fatu nako ci xare ba lutax ñu xam mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum ni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw ci lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci def yenenti yalla dawuda dadi ñew fufu ko nak dadi tak ndaw ci parce que bobu moko uppalal upp ko daraaje waaw lolu tax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waqni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhthubu ala khitbati akhihi muni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waqna ni deugul ci julit bi muy waxale ci ko waxale mbokam ma ngi ñew di jël ci satala ñema téméré dërëm amna keneen ko xamanteni moma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg di témér bi pour joxé ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëggé xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na gënné témér pour fay yenente bi nak néna lolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaay bu mu yëkëti témèr di joxé bu ñëwon fay la milliard itam amoto ci droit yow mi jënd itam amoto ci droit waaw mu ñu itam daganu mukk jëlé di labat ba nga xamné tak rek ci def fenen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Dawud mo ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni Jibril la yabal ak Mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Dawud waye mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Dawud alayhi salam da teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tay buntu yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu nanu wax ne lu tolok ñetti jooni soldat dan nanu garder palem kon nit mënul mukk bourlé soldat yoyu ba dugg ci biir paré bi waye nak le miru palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yonent yalla Dawud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñu fan lañu jaar té itam biñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won ni ay malaka lañu mom la alquran wax وَأَخْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَذِّبْنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض

na ngeen nek ñu diggu doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci saraxé di ci def lu baax manu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contane mune xorondom bi mo wax lolu yentu yalla sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax nan ma assalamu alayka ayyuhal malik wan nabi a'taka allah al karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrasi thumma arji'u ilayk muniko picci menen picci mi mu may nuyu di man ndokel itam ci tarangi gima yalla jox di man ndokel itam ci jappale gima yalla jappale ci be non buma dajel gagnel la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak seti ay domam waye dana delu ci wat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jek jek rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu ci wat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jikki mu taggu ko ne ko mangi ñibi Sulayman daari koy yewi mu dem motax amna ben picc mu ñi wax jamu job mu nek picc mu rafet Sulayman rombu nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adamay ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la la yalla di fay kon way way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mo di ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqut tayr lu ci wax wala mu sap ko xamnako yonent yalla Sulayman dekkum masna bekor bekor bu metti be nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw nanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ne ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yonent yalla Sulayman kéro genn na andak nit ñi andak jinn ñi bi mu ñëwé ba rombu ben xorondom ci teggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi xorondom bi melni ku sukku ay oomam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax naan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqika فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نلن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو ني كو لوتاخ ياو نيانو لو ديفو لو دارا نييو با تي بيغو دتي بي ريك نا نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla neeku yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghinan lana an rizqik dañu doyal mukk ci sa wërsekk buñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adamay dekkko nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yermande ci tambax yalla nga ñu may taw mune
bima déggé xorondom bi wax li yek naane yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu neni insha allah yalla ji dana taw waaw ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolu kon di deugal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wénu wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddi jot mu jog fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñett ñooñu la yalla di rus nekkon su fi ñett ñooñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yagg kon yalla wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamuul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamuko yonent yalla sulayman alayhi salam bi xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba budan tukki da dan jël wax ne ni lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëti ko sulayman lu mu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax ne ni tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ko ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ne itam lu nit sori sori wala lu rap sori sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit ni telephone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yob ko amerique wala mu jele ko senegal yob ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci baraf yu sori diko andil yonenti yalla sulayman alayhi salam ni ne sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour xour wo nak ay xorondom yi kesse ñofa fet xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen dugg ci seen biir kër yi bala sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nang ko wax bi ba ci mom bi sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sant ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjur ko nit ki fi sulayman nga fi wane ne nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram la ko amé motax mu sant yalla itam ci xewal gi mu ko defal defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonenti yalla sulayman dafa ñew ba ci xor wi xorondom yi dekke xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir kër yi bala sulayman ak sek dolem dana len jogat du ko yek sulayman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
Sulayman daal di koy laaj ne ko yow xorondom bi hal sami'tum anni zalim mu ne ko ndax da nga degg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xorondom yi naan leen duggu leen ci seen biir kër yi ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat am alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama leen di laaj ndax man togn kat la wala ko mandu la ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggu len ci bir bala le ne Sulayman di jogatte du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggu len udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulayman wa junuduhu wahum la yash'urun muniko xana deglo la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñu deggat te do ko yeb nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow bur bu manu nga do togn muniko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yaram yi sama mbokk yi dedet mais man nañu joggate seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu gisé ku ko ëppulé diko ñé dem ba am faiblesse am mu ne ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg mu ne ko ma aradtu hatma an-nufus wa inma aradtu hatma al-qulub mu ne ko seen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor te bu boba lolou dana tax dootu ñu mënate sabbal seen borom comme ni leen ko yalla santé waaw xam nga da nga gis fi ko xamanteni yalla daf koy dimbali lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ye mu gis tax mu nekk leneen di rasta wala muy naan wala muy def leneen lol day am waaw nit milliers dana ko dépasser ba mu def lu mu war sa def yoy yeb day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal gi yalla jox Sulayman du dara waw jaamu yalla fop ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te buñu gisee li Sulayman am man nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Sulayman daldi kontane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Sulayman daldi wax ak mom ne ko i'izini mu ne ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mu ne ko ndax xam nga yow Sulayman sa bay lutax ñu tuddé won ko daud Sulayman ne ko dedet xawmako won de muneko dawa jarahata qalbihi muneko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Sulayman ne ko eskay xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Sulayman xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Sulayman mu ne ko dedet mu ne ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Sulayman
mu ne ko ndax yalla dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ayibi xol amulo kañan amulo reuy amulo rambaaj ayibi xol yep yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé le Suleyman mu ne ko benen bi ci re itam lila yalla jox yep ci ngor ak alal gisulo ko ndax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mu di xam xam té ku bayyi ngor bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tégalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni ngoro ko yitel ak alal mané ko kon nak te deun bu mucc ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokk daraja yemi may ndax yeen ñaan ñepp seen xol xol yu mucc la waaw te yalla borom xol bu mucc la bëgg illa man atallaha biqalbin salim muniko Suleyman muniko labbayk muniko atadri lima sakhara Allahu laka ar-rih muniko yow Suleyman ma xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fu bëgg dem ngelaw yobul ko tukki bo wara def wër dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delu muniko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw muniko dedet muniko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelaw kefel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp way do ko gis waaw man nga ko man nga yit ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jele itam def ko ci mbuss do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la muniko kon yalla daf la bëgg won ne la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy li la yalla digal nga def ko lim la tere nga bayiko waye taru aduna banexu aduna yobakane yek yep jaru ta japp da ngay xol nit ki su fekke ya nga tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati muk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelaw yi kessel ñe ko jappoon ñepp gis neen na ci ngelaw leen japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waaye bu jafandoo du am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi mel ni yaa ngi jafandiku ci ngelaw bi mu waxee lii nag Suleyman daldi mu daldi yéemu ci wax ji nga xamante ni xorondom di wax na mu daldi dellu nag santat boromam daldi wax ne rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alay wa ala waliday yalla maa ngi lay sant di la gërëm ci xéewal gi nga xamante ni defal nga ma ko ak samay ñaari wayjur wante mbokk yi gis neen ne yonente yalla Suleyman alayhi salaam ku yalla mayoon la yalla may na ko lool lool lool lool ci ay xeeti may yoo xamante ni kenn mënu ko takk ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy waar am kàttan yu doy waar yoo xamante ni mën nañ ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ñoo xamante ni ay jinne leen dofloo mu nekk ay pouvoir yu doy waar la ñuy am am doole ñoom jinne yooyu yàlla tàggatoloon na jinne yooyu yépp yàlla tàggatoloon na ko Suleyman mii mu leen di liggéeyloo waaw di leen liggéeyloo ñu koy gasal di ko tabaxal di nuur ci biir géej gi di ko génneel alal ji ci nekk waaw moo tax bokkoon na ci ay mayam
bokon na ci ay mayam mom yonenti yalla Suleyman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonenti yalla Suleyman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni walaqad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyihi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Suleyman jëlon nañu itam ben yaram sanni ko ci sheegam bam don tok waye amna ay israïliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nañu jëf yu tuuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni gëstu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele indil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yonent yalla Suleyman alayhi salam dafa amon benn doom doom joju nak yonent yalla Suleyman bëgg ko doom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Suleyman joge domam ji mën na continuer donnu ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim ki Suleyman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xalé bi nga xamanteni mo wara donnu Suleyman kérok Suleyman ba mu démé ba ndortam ñaaw da fay jël domam joju denk ko niir yi lakko ko ci ko niir yi fala ko lakk pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Suleyman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Suleyman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Suleyman tax nañu bëgg takal pexé domam ak fako Suleyman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motri sen mbok sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo len don defal waxtan yu andak sen xarit Pape Dia.

donte gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben suuf su rafet suuf sunnat Suleyman na suuf si da rafet na natna xarama wacc fi pour meuna e julli tisbar sogu continue sama tukki suma julle ba pare itam an noppulu tuti nak soga nak meuna continue sama tukki way wax ne ni falamma nazala qala al-hudhud qad istaghala Suleyman bin nuzul fartafa'a nahwa as-sama'i yanzuru ila tuli ad-dunya wa 'aradiha fa fa'ala dhalika fa baynama huwa yanzuru yaminan wa shimalan ra'a bustanan li balqis fa nadala ilayhi ñune bi nga xamanteni Suleyman waccina fofu ci dekk ba picce mom nga xamanteni moko dan won barabu ndox yi moko dan won jinne yi pour jinne yi itam meuna fak ndox mi pour Suleyman meuna am ndox mu jakke hut hut nak ne kom Suleyman de waccu te jullu jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yokke nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nekke tol bobu ben bur bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daal dina ak tol bel di rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bamu ñëwé nak mom hut hut di picc momu ñi wax Musa Njubri bi mu ñëwé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hut hut la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legui nak picc mom fa fek de Afir ne ko min ayna atayt yow fan nga joge muné ko mangi joge Sham mangi andak dañu demone Makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picc muné ko kan modi Suleyman ibn Dawud muné ko bour la bo xamanteni yilif na nit ñi jinne yi yilif shaytané yilif picc yi yilif na itam njay all yak ngelaw yi legui nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam daldi lak picc mi ne ko yow yaay kan muné ko man mangi tuddu Afir muné ko fan nga dekk muné ko mangi dekk ci rew mi muné ko waw rew mi bour bi fi nek nu mu tuddu muné ko amna bour bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bour bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako Yalla may nako itam ay taranga yu reej amna sa waji amna taranga waye sama bour bi itam amna taranga muné ko bour la go xamanteni moy yilif Yemen te itam lu tollok ñenti téméri bour nek nañ ci suufu kilifté fam mutasara len ci gox yi waaw mom nak mo nek bour di gëna mag legi nak picc momu daldi wax hudud nako fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nakh do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bour bobu tarane yi ko Yalla defal muniko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat muniko dama ragal nak Suleyman laccé ma bu jullu joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hud hudul yamani bobu muy picc mi dekk Yemen daldi wax hud hud bobu ne ko inna sahibaka yasruhu an ta'tiyahu bi khabar hadhihi al-malika muniko sa bour bi sa sang bi dana ko

di len yalla wacce fi ci ko suuf jël nak tribunal bi jox len ko ñu atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci kaw ñibi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di aj atté bu jant soye ñu delu wat non lañ fi nekké woon ñaari malaika yoyu di Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wër ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw su rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wanti deke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme nima ko gëmé di ko sujootal wala itam su fekke lolou mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolou mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolou mënu len ko ngeen nam sangara mais dal ñet yi fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaaduul ndaw si laté né dañ waw yeen lutax du ngeen fi fanan di fanani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanani ñu né ñun dé ismullahil azam liñuy yégué suñu atté ba ngon jot rek ismullahil azam secret bi lañu yor mom lañuy jabbatu rek daldi yégg ci kaw wanti Qatada néna defuñu fa wér yalla natou len ci ndaw sos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen ju mu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sap waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalé na dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer na len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggel ray nit mom yalla neena ko ray nit neena nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm nit mom bo xeyé bo xasse reey julit safara rek nga jëm mune kon nak bi gëna oyof ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangar te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khabaib ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën na ko def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara

bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ni len ma moye jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len mbugal ba kérok yowmal khiyam su yom bu aduna bi tukke nak ma jéggal len bal len te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxe li dañ na ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yowmal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaaka ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nek ci Babil. Babil nak buñ ko waxe amna ñu ne mom moy Babylon fa len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kérok yowmal khiyam motax wax neen ni amna benn nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wanti leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibat ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibat ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna benn bis benn way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sant yalla daldi tuddi yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñ mbugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalay mbugal ba biñu yenné yonent bi ñom japp ne ne comme yonent bi ñewna rek li dess ci seen mbugal barétul waaw li dess ci seen mbugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñ mbugal jeex na kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax ne ne bu fekkenti ni dox nga ba dajje ak ñoom bu la nexé ñoom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar ñu la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takkala digënté doom ak wëjju day takkala itam digënté jabar ak jëkkeer kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la ko jangal dañen la wax danger bi ci nek ak ñaawte ci nek ak bon bon yi ci nek ak niko yalla bañu su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi duggu ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi di naw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar ci joge ci sa sawmi di duggu ci sa nopp moy moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi daldi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon Suleiman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi daldi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak loolu mom moy ak ngëmadik yalla loolu moy ak kéfer legi nak ap yéfer nga mën nañu jëflanté ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar da len la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar dalen la ko meuna dalen la ko jangal sax njibar man nga ci def lu nek nit ñi sax man nañu dem ba yaakar ne ak yonent nga ndek ak njibar rek te yor motax nak
yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ab jibar kat dal du meuna taxe muk ndax ak yefer la ab jibar kat ab yefer la du meuna taxe muk lol la wax ne jibar nek na lo xamanteni yalla bëggu ko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ci def lu nek wante la leen ci duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolu taxone yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moy tindiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut yalla yenen tibi wax na ne yalla neena ngeen moy tindiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom ma ngi len di digal ne aduna mo gëna nek jibarkat fufu harut ak marut ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek gis banex yi fi nek gis itam li fi nek ci ay xéewal da nga yaakar ne ci ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute te do ko yëg kon nak harut ak marut e ñu fi indi jibar diko jàngalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko défé e ñu moytu itam aduna bu baax ci xéetu jibar yi nga xamanteni mu ngi koy indil wax na né nit ñi xamé guñu ba tay e digënté jibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax jibar jibar kat bi leg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ né mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw mu'jiza ci ap yonent lay joggé motax yonent yalla Musa alayhi salam yett wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar koku mu'jiza la waaw su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yir nit ñi ci jamonoom loolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza lañ koy tuddé muy di miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci lab di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibarkat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat fal ladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko khaqul aada mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yeen ñepp boku gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp mu nek itam ku gor gorlu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngi koy def koku bu defé lu yeen nit ñi itam nañu japp ne lamu def nañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wante nak nit ki su fekkentene lamuy def yeen na nit ñi lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yeen na nit ñi te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wo mu ngay nan sangar mu ngay carte limuy lek lewul lol lum la meuna andir rek jappé ko ak njibar wante du karama du mu'jiza ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam santane mu melni kon takalel ne ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale
mu melni yalla neena wa man ya'ish an dhikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci la nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxle bokku ñu seeti petaw kat mo len di petawal di len wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena cipp ko xamanteni du moyu nga alquran ak sharia gi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena nak dana la baye shaytané nak mudi sa kilif waaw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël shaytané muy nek kilifap motax yalla jetti na jibar kat rebb nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anhu ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibar kat bi dañu ko tuubal

Sayna Abu Bakri ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow mune ko wanti Abu Bakri mune ko labayka mune ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yezid

Che Guevara. Ini trian di niti di lekesen alam kukur ruang di mana Che Guevara. Ini dunia riba akart kukur ruang di mana Che Guevara nak alal yoyu dunia tilim nombor di tilim. Ini tem kita khamne ci ñu tudé sekk té modi ganar gu gor naawul wulis ko du mëna jégué boromam sekk nak moy gor gu bëgg jigen gi waaw légui gor gu bëgg jigen gi ñoo sekk ci dañu nit la di dulit ci fasiyene wulo mucc ci loolu ñuy tudé ndialo dakar bu reuy bobu xam da nga am soxna ba pare dekk ci wala am lo soxna wanti dekk ci tax takku lo soxna te bari na fi ñu xamne tay facilité bu ñu am ci moy yalla ci jigen tax na neneen takku soxna dal jaru ko am na ñoo xamne dañuy takk ba fa bi ci moy rek moy gogu ñuy def nak da fay tax seen ru de yi jëm ci seen borom dañu ko jégué bu mukk waxuma jégué gi waye seen wërseuk day wañé ko waxuma jégué gi wante seen tahar day wañé ko suttu jigen bi moy da suttu jigen bi moy ñaari jigen ci di moy ki moyul bu ñu yeme tar itam ki moy moy ndik futi ki moy moy ndik futi nah yaalu dafa yobu tar de yobu alal li jor itam sanjum yalla li jor sanjum yalla dafa yobu tar de yobu alal li jor sanjum yalla kon kon yow julit bu goor bi wala yow julit bu jigen bi su bëgge jege sa borom moytul ma jikoy sekk ndax bëgg jigen na ko tardelo ndakante jigen ñi rek ci ko sakke di rek tabarakallah loolu ko tardelo ci xaju malik sinema su bëgge jege sa borom moytul ma jikoy dikoy sekk ma tanu jikoy tan moy tul ma jikoy baxal niko ñentel modi picci ñuy tuddé jamm jog moy

dadilla ci redwan mi nga xamne moy garder aljanna ni ko redwan lu tax ci genn bari wuñu aljanna mo ko ñaara len tardel modi al ahmarani takay ni ak san seyi ñu am rek jinde koy takay san sey ko tobe ko ci xew yi sama ko sunu yoyu neena motax dañ ci gis ko xamne dana tok